Esi anangama nyamye kuri kurao. Baba yaya wangle mu ewo mu afiani mufata waya keni alia wa keni enu mandanga sue kurae jauli asini enu mandanga sue kurae jo anangama amye nkulia ema e kuna ya unkai ya tre danfa mayo mlema e la fin e kurae kanu e wu sanga kunya su treke treke treke treke be ponsun zunle li enye li ke dongo e nsune mna kengo e e unu e unsa nga mwa hebe e unsa danda nga mwa hebe e unwantre nga mwa ayibe mu nana amye kulikula ni kwa divwa isa sale nana amye kulikula ani aurubo kungumbe sa sale nana amye kulikula ani kwa kungumbe sa sale nana amye kulikula oni emvli isa sale nyo mbu nisiro graminwa kengle mu be kula kula kula nga mwabe la vie besu mwabe su fefe mwabe mwabe su kenana be mwabe kula mananti be mwabe mati siwa be mwabe kile ube su mwabe tibe un sabu un uruma anangama konde nu ke wo ya e gwe gwe ae anyimsi wafwa me gwe gwe wa ae o ae o bobo wafwa me gwe gwe ae koko wafwa mu me saun nangama amye kuli nga mwa ya numa ne ate yo afian ti boti nga ya numa ate ne afian lema vyele osakpo male e kanvo duma siye ba wawe fwe e duma nou mo hiso.

yo emo dam simo e kula ma nyamien bobo okpini suna atra gwet sro fwe dam dam dam dam dam dam dam dam minu nyamien rosu e yo on baba porno siable e amerike amemo e ame akeni sin kula yo le nene nga mame ko dili e subi akorolo e wa josia si ya janso ma nyamien ora me kula me so e ba baba ponu sia wule oni benga mo be si be sura do no bo benga mo isu ye berike ye oni mo ajua ajua Bernadette ajua moju ye baba malachi kona o 220 benga mo bo de male be sana nyongale be o 220 e o be kranga mo be suwe no bo ngremu baba Frederick mo be o melo sana kula kula nga bobe u akpaswa kungu mbesu blofwe kula kungu mbesu mbo ametienga ame sike Radio Maria Côte d'Ivoire yele nga mo ame tinga gwe nga ame siye suma inyake juma nga edisa sana kule ya katwa ame siye suma inyake.

0: yangune trale ingabo tiyeliye nyamie famaye na mame ulabo menga mobe mama nyeme na mame ulabo nyamie sisanga mo sisi esi akroa ese onyeni yo sabiegu sraka sakula ngoma gwezo nti sraka boyo itina mame ulabo so anyeme afwengo balo nyi itima boy suru
1: ile ma na mi afi benga we tubati fo na be ola boyo we ngi ku na ngun yen sai ke na mi afi si ngi ngba kula ole ke ole ble ngi ngba kula ole ble ngi kwa ole ble
0: got you
1: so yo afon we na ma au nya nga we nya i we lo hanga ko ko na ma ande yi café so no fe ofe bi pe mo abi e gbe
0: kati o
1: no no ze ni kure otra au menu
0: kati o
1: ni ngani nga be se yo yo te ya ngo su afa o ni bo fe bi su te fe ngo le o ka mi na mo afa se do ko ni ok an fa ti an jale Mhm. Ni ko ngai so fren. Yel ki ngo fai won.
0: Mhm.
1: O ko si sa ko ngu.
0: Kati o.
1: Na ki ni a mi o kai be se na me mai ma.
0: Nga kele bo nya me pri wat moati. Mhm. O se ke an de kula ngo mo kulon du moati kula na wa fite no. Na ma ya mi ro su dan pa. Ya e fa gwe ngo ya e fa ma e baba ma doche moti pasteur. Bo o malon. E menen su na ma etika ku menia.

0: Allô.
1: Oui, allô.
0: Brice. Alika. Léon.
1: Brice Bambang.
0: Brice Idian Bamao.
1: Dia député Yatienga.
0: Yatia député nga yam bu flatri de.
1: Ik ma kontre me kenan je te wani o te wa ngrem bo peja to swai bobo. Ni ka ma gwe asi wa.
0: Ah bu kete o su ya mo.
1: Ik ma kontre to I pade.
0: Ai na le le ole. Ka e ka ka la tio ke creating me se je ya mi o arama dike ga yo so o ya I.
1: Ni e Brésilien de Matenga. An ma bozu.
0: Benia I goma.
1: Se diri ki mu matia binga. Donc ma wa.
0: Ya se ko bueno.
1: Ni e mama chini ki. Ya mi wa ange pamela. E to no wa ma ki wa.
0: Mati. Yo ni a bien lié fleyi. Simon Kwana o Konefla. Bo Konefla bo le bo bo. Saint Flour ali mo fagu malo daloa menu be klanga mo be tinga e la suke ni a bien jira kwa ju mo radio maria mansolo du manuti mo e botiku mo e botiku ni ma be klanga mo be lo apaswa en su be kwa be tinga e o ni a bien jira kwa ju mo kisan radio maria ma manzindi no e likingremu Manyamie ora e kula kula kula e sun e yo e kula nga mo e fe kususu anze e bo bo nana lele nga mo kususu lo gba kulo mo fa ko to ndia pa so len slo e so se kel kanga mo radio maria ine gule e me kula nga sa me ti nga e ya me mo e ya me kula e ya me like ngle mo e mi famien sans jesus de ma inu Oti yakunu gbe keke nga me ba me ami fa be ble be fa be fle sana dandan nga mi sana papa nga mo pali amu kamu ke ngala sa mo ami kinga me bele mo ami kula be disone ne na wole elal ke fie fa mamu sanga e fa nga mi kuli e fa e la masse afin du manga mo e diwai ami bu du maso ilike eti e ami mo na eti wa fan Aka e ble kansa do oni suma kansa se mukaye se imsuma sanze na. Kame kwa vifle do mwen si 0758 46 90 39 0505 82 35 36 ya fa gwen e fa etran minele nou yole enya bia izikel kwasi.

0: Papier,
1: en
0: your mo, en your man, your money, gray, you could summa, kay, can a city, a one, kay, quay, a lumica, a yafa, gassing yon, set a weza, yea, of a gassing in yoni, or boa clay, Jean d'être moque, ima, kun, a collegian, a kun, bruni conso, na gassing. Oh, c'est que Jésus a dit un go consolo que ali a kini o se resi ya mi so dan lo sana ko ma pa ve bali un le otro ni asi o kli bilike mla kli fo mo ni farizien mo bini bla ko be bali bla so ko ndere bien ye me ko fiteli so me gine ni sana mo be afien le be se di Jésus que Yesi, Blanga, okunde bien, ya kufite so. Mwezi okleli mlake, besofwe mu, bifimbe ya bwe. Ye, bifimbe ya bwe. Okusu, owanze, bikanso, bifakunde inu anu, na banyen yi, suentonle. Jezu kusu, okani inwase, Bokon ofe isa, ofa kekle li like ase yon. Kebo bebi se saso, omeni, omani itisu. Ye ose libeke, amounu sangabo onyayi mateli, ma odomwa oto iye bwe. Ye okeni yon ase yekun. Ye kle li ase yon sou. Kebe betiri sonden, Biko kwa mbe wali kumba kumba. Binu pengwe mu, yebe du mwa be wali yo. Okali Jezu kumba, oni blamo ogin ya afinle. Ye Jezu yomani itisu, obiseli ke mo be oni. Sran fi wasima ke be kumbo. Oseli ke mien, sran fi. Ye Jezu oseli ke momi kusuma, nse Mse ma oke be kuwo. Ko sange ofiande na yu tekun. Siye oni niyemu. Yati Jezu gasin pani amwa ibo isuro.
1: Ye mi Jezu ye kambuwa.
0: Na we.
1: Ba amatire.
0: Nya.
1: Bien Jezu ori ngu kansolo.
0: Yo.
1: Ke aliyakien nike. O sali si nyamye swa danu lo. Sana pangwa be bali yon le. E otan ni ansi okle be ningi.
0: Yo.
1: E gina le kula haka.
0: Ya mo. Na be se de ke Jezu wali ngo o kasu lo. Jezu yo komali kakoun gwen. Igu manga mo di. Yole yamye yisrele. Li kanga bo be se ke Jezu akpa ki wa amye. Oko yamye srele. Oko umye fale. Oko timi fale. Isi yamye isanu. Li kanga bo no buwa ngo o ka. Wakanga obi ulon nya ebuemu ya olo ebuemu na o malo nge bu obi fa ka so yi be yi ngwe okun be fa be ngo be yi je fa be ngo ite be tun du ma ke ngo kanu kali an kini kusuma vra ke oba kro obali sanamu mo be ti ke je ji wa bai na vre ke nga e wa sanga oti e do tro fue sanga oti e are fue Sango ti fotu fo sango ti ngolo fo ko ko basa e bo si ye lenu ye jiji wa tan yan se na kanga bo sanu yo le
1: o se ri sin holi juma dire o ni ami se le ngo kan zo lo
0: ben yo yo
1: e ko su mo e kwa so no no o fa ta ke e ko su e ni ikun ban su
0: Oh, nke nye ilien su. E ngo kansulo kole, yole asono suwa. E ngo kansulo kole, yole nyamye yakuna bule. E ngo kansulo kole, yole nyamye asilale. Kwa isi sasa ifalke sonzo liengalemo, bitra inu.
1: Yo. Ma yakenro ngo kansulo. Ose ke, mlaklefwe mouni farivye mou. Oni blakoun bali. Blaso okunde li bien ye be ko fiteli so e ginale Be flese li li farizyen mou. Moïse blesse ou. Be mlan sa le Moïse mla blou. Be kbe le le be o mwen o trasou.
0: Mla blou nga yen mi ba mani Moïse.
1: Be kbe le le o trasou. Ke blan okin de byan. Para ke be toutu yo bwe be kon yi. Jezi kouzou mwen kwet yo bal yo. Jezi yi bal e mo bal yi. Wakun de man kesran o wou. Ne yo. Wakun de man kesran o wou. Jezi de yon sran yon yon ngwa. Be kouzou man bere be yon sran yon o wou. A unke be kou nye yi.
0: Koti yo.
1: Tek mba mwen nan nan me eri. Ne nyan ne ote yo yon. Men yo. Ye ne ngwa wwe. E kou la se ke ne tek mba son ote yo yon. E nou dan. San yue, ikinde ke san mi ou, o te anan le?
0: O le so.
1: San mi kousouman, o klo san. Ke jyozi fa klo di san sa. Jyozi li ay, wakinde man ke pe kon san.
0: Keke.
1: Ye man, ke ya djuny nou lo, wakan, inga le, wafwa gwa sou lo nou. Ye, eti te e fwe. Mwa tiye jyozi balyo. Etiye me tiye jyozi o balyo. Afin ke li te yon, wala ke Jezu, wala ke nyamye mok lo liye dan, okinde man ke e wu, iti yon kou kou yuwa mfa bali ke, o blan nan wala fe wun fa maye wakandan sou nyon.

Seigneur, blâme Radio Maria, ceci ma frère Manier fait, et Waguin. Amou obé Radio Nkoko, Waguke, si et soukoun, Ayeni angamé, kulipa, y frena, y crani, y boui, kwe di, wawalie son, senge, crana, y a di alie son, yamulike, mien Jésus Christ, y doumanou, okon, y boui, kwe sre, yamie, ma, omae, alage, na ya fadi gimay. Ka etia se se ke mien si ekola fwe. O ma ya kru ilili tratrasu. Ane ke ikun amani yungwa elo ase. Dike kula biala ma ye yof iwo. Edi wong bata nga ma akri mo e inyasu e yuma. Elo ase. Nga mo o kan vo du man Isra o ka fo awe mfa gira isu mo ukai na nga mo o kan vo du man ye ikura yu ingre mno swa o ko ina breka sien no akosi ya mvo akoso e nunti Isra o wa Jesu Kristi idu manu amen na sien sien ne mu pe un la ke anu ma sin kangale nu e woli sese fo Jean indetre kiklinu E kangani ma blan ni ngula mo gina abla san oni na okani nyamye I bua ba inde. E feli abla san ni nou, ofa gina abla na oni nyo e kani jasin fwe krikri mu be flede inde. Ye, ingo mo ofe abla na ni san fwa gyu, abli nou ni kun. Mo tike, se se fwe jan inde tri krikri ya gwa liyo, okani filip oni na ta edna el be flede inde. O bu nou ke neken ifa e gyu mani ifa we yinu. Na ya bubu kangale ngomete yoli ke jan d'être nyo in d'être nyo imakun ifagina bruni nyo o kan jesus inzoli ekrikri mo yili kanalon inde okun se inya ble ikwa inyu ka ifa ititin isre aniamam ma o ma egwekun na ifa sesiun na wa wa liye son, wa gira ekunu klama.